wasre wasre si yebetwim ye firi ho na fe osisi ho eta ho onu so yatwe shangus no yatwe ni nyina firi ho kama ibewie no tim zampa na doctor sa ombeye sa exercise we no na menim ni omo ya bemfo na omo aba ebeyo enti tema committee 8 ho na obeko New Crystal Hospital yaba a ebeye adwuma no edi ama wo obibia opese ukoye sa sebe ya mesubetie no bie no misrew enko ba bia ya mokɔ na mokonya hawo no kotema committee 2 eye New Crystal Hospital ho die no committee 8 fache me committee 8 die no ho na kɔ ne nhwɛ wo misrew ho bi penti na manugo su a misi sudua de mawe ho na kɔ na ye nhwɛ wo misrew ada omo to free line ni 0800 180 0262 mum fache me 0800 180 0260 ana 0544 347239 eni udru hwa Dr. Foji na uso ya she kama edi ya mao na sadi ya dano wada Joy, yinu yanum Joy FM 4 eshishia nshia sunko di maa ya mame Mother's Day no Father's Day nsu diye eba epimpensu nti omuse omuse biya kwa ema ya papa num wee Father's Day aches wama shishia Joy Safari Escape ya di bro na nyami ya duma eno eba su June busu mene de tosu yodu yunu na ube didi adjo jo honwa wa safari ajese yeduwo kwa mo akochina kwa shwe ni su adie oni otinsuo su se ni adu chine su sa u cruise jeskin eja wa bo adie na kutem tututututu di onnam suo no su sa obekona ne moyi adwene na tetete nua ne hwo ma no chese ni je die bebre iwi abonfire night session su betam su kama enti akwa safari joy de wo ko ho amwa kwa kwa chweni na iwi ane kwasi ada se da no beye memene da 20th no beye memene da na ebe sha si agye ni ana Father's Day nan kasa beye 21st eye Sunday na eno na obun sampa udidi do saburu ofuso ejapa udidi ani gye mu a nti wo ba no no ma eno papa na de mo aba na mo beje mu ani Father's Day ye ni ejanu mu nyiye ni na bibia anye kama akwa safari ho ni kwa kwa gye ni Joy na asu mu dindindindindi Joy FM Joy Prime and His FM wono na de brewo na mo se se de beye na gya ticket ntentententem do hu be shem bi no nya chance ejanu papa no wo papa papa eno wo fa crowd ne yepo eyo papa unyanu ma yo papa ni na uno ma beje mu ni no friend number 0531 0531 0538 13 0531 0538 13 agbeve taifa we eye ebibidru ah typhoid yedi tu ase e di amawo na sa dru ya agbeve e di abei e ye sronko unse typhoid fever no ne ko adini mwa wa na so mwa nyama bi katam shield bi mu ko che shield mu o ma ko che no boa o mu de ji o mu ban sa nanso agbeve typhoid pe ne timi gbowura shield num na koku mu e ye dru sronko yo agbeve fever etutu malaria se rough ati di ti sɛde hɛde ne bɛkɔ na kyese apia ba bi kura de nato ɛn ɛyɛ kama paa agbeve fever ne agbeve typhoid kamienu no nyinaa bom wo deɛ wonya malaria wo deɛ ne fever no wonya typhoid fever nso hawa wonya typhoid wo deɛ ako ɛboa wo baabia agbeve nuro bɛnya biribia no ɛyɛ mmeaeɛ a n'aduro no bi ɛwɔ agbeve herbal center wɔwim sɛ so otuom no wɔ wayɛ sɛ fie no hɔ kɔ hɔ na ko jinru ni bi ene ye eye na chese yade no ape ba bi afa eno ebe boa amonyu ho den agbeve taifa e mo ho den agina so na ko atia yare wa ho do fo ne chese otum last stop said mdi kan kan no o mo number 0246 595256 and 0257 997193 Repa Adventures yedibia kogo ko okashi drag lane so a stores ahodo no obisebise mu a se de tie bia no odi a ope no onsa beka afei eyen kai bo na mmam muso na prophet ania safo media na live worship yam famro.